Teluk dikdiki artli ki ruai na kejo yung kekong berapia lingdo depoi cukut kini ke program ki ruai ingu hektin jaintia. Kini program dawan ngecepi naka akashwani joai.

kini to ka akashwani jwai to log ni por nyawra khat san minute na ka akashwani jwai u panapich phi ya ivirwai ivito waka beram au inirwai ivir iptuk le beram au we inirwai darwai da uma rinuwa chila tanabi inirwai

0: ta lo kwa radio de yo yupen up chpi ai tu irwai yure prut beiram au wa ye tu irwai le darwai da uma rinwa chella kani ga program da wan gchpi na ka akashwani juai kani to ka akashwani juai ta lo ani por na ka akashwani juai u wanra hp ya ka program ku to wa ka beiram au The next step emi upan apchpi ki lokwa radio ya I klam yonga kong lana lang nongplo uklam ga chi I hadrong ga phangko ong ki lat kiluti ne ki jing parchang katwa ye yo penne pensa ya weu yada ya kaberam au tana bi ye ni klam yonga kong lana lang nongplo
1: ki lok nong ap radio ro kapang wa de e yanga uklam hai ni ipor to chapang ki lat ki luti lane ki jing parchang kat wa ye yo pen ne pensa kam jo le yo yada ya ka bei ram au lane ka mariang ka bei ram au lane ka mariang kan thup ko ya ki so dong so kun ki wa m jing m kam jo le ki wom m jing m ki wa m haka ka ni mut ko lane kan thup lang ya ka rukom im, rukom bam, ka thao chong thao sa, wa ka jing ya to, ha perdi, wa ro kiwa em ha ka ni ka bay ram au. Kiwa em jing im, wa kiwa em jing im, ya em kam ki mar ka liang. Nay te idao, yo I wa em, wa ye u im sa men. Te kanang yo palai cha kaman, ya ka jing im, wai wau ya im le, ha ka jing chong suk chong saan, ka wau biang lang ya wa ro, em kam u ye I u ye pen biang pen to u wi ya u wi ta wan hen rei kam wa man ka ni yo I wa ka te ka jing im ka wa ya chan ya u wi ha u wi ta wan em de ko we I was nyao si do to wa u bru man u ka dao ten re he wa pen si dur ya ka bei ram au ha do wa man ko kam wa man ka ni la de to wa ye ki lom ki wa ki om ki liar ka hau hau hi wa ro ko wi u yam u ot jan ka ni ka prathai de kal lo ko de I jing ot jing yam yong ki cho cho de pen si dur ya ka bay ram au de wa pam pathar ye ki dien ki se wa de ti de pen or ya ka khandao ki om ki wa de pen tnget de pen ja khlia de e bi ye ki de wa pen kai ye ja khlia wa ro ne ki yung ki sem ki khar khana ki wa pher wa pher ki plastic ki wa no pathar I ki wa pendo le air ye ki pli ki da kan ni da wan ra ko ya ka jing ma mto ye yi thin rei ye I hi ki bru ki wa em ka len ka parthai wa kam jo le ye ki mrat ki sim ki do ki kanja wa em wa ro wat ka hau hau hi dekar in nei dau ki jing pen mi ye ki er si ne ki kor ki bor ki wa pher wa pher ki wa em ha par thai ki ni wa ro pen man ki ye ki jing la ha ka jing long jing man ka sun benen ki wa em ka jing ta ka wa kro ha ka jing lai ba lai ran ti ki so sa mai ki wa u blai kan rat de bo u da thang ka le ye ka par thai ba da do no I ya kal air ka wa khoj urin man sim how are you ya kat kini ki jing e ha khmat yong I ka por da dawa ko wo tho ya ki lat ki luti yo pne pen sa ya I yer ngam so dong yong I u ya da ya kal air ka wa e jing I mi I u pen sa I ya ki lom ki wa dei wa mhoi u le ember I hajrong yong ki khnang wo pne pen sa ya ka jing long jing man tan ri

0: a program ke announcer kam chule isyang suwi min toy yong ki program ye phule ye ni dei wa khnyam phi ha ka link na facebook nei te register e chimut yong phi yu rap ko yi open ba we wo ra ye na mo ba ka akash pani kam te hamando kam ki nong ap hidan hanre ya khamat he wa wan ra yi kan la chirup ba grace mobile app
1: Tolo wip tenjo yegni ga program ki rwai khasi next tem ne pun temani chpi si artli ki rwai na ka cho yong ga kong atlin konglam irwai wan kong if de proj ngala mo pun boran de rwai wa ar if de proj tang bat pi

bicycle de ne ko ang ko werke ya ka jing ya bicycle ha chuluk prathai tne snyok meni pentip chupi wa emi ha po ni studio ngi ya uma byang

0: do ong pi ni isngi wada la lu tibet pi we wa chibon ki tek yiki yiki wa da le pi nei benta chnong ka thao ko man ko wa miet ba ba mo te kwa u kli ka jak wa hai to wa ka ni ka association yong pi ka mong pi da sen pi na do u snem ar jar ar pa wi ki de ki kam ki yong pi mo ha ka ta ka association ko wa pi de le pi kam ong yi pi khna wa ka bon ki tek member yong pi ki student ki wa pi mp ha ka ta ka association yong pi
1: haga association yong e ha jingstang yong e dang dunai handrai suki suki suki ka dang e de ka ni de yaboni te ka whatsapp group de mi ka mo chispa ngut ki member ki hopo ka group ki wari sok tilang wa ka association wo tip ia ki khubor ki antor ki pemrai nei por sei por kam ka association hi kam ong phi ne bon bhagi kam re prachang yu le age phang ka kham tam ia ka te ka tournament ka games ka competitions ka ong e ka biking challenge ka biking challenge ka tu de poi cha ka wunru ka te to ka le e chi sien chi snem ko compete ia ki ni khna cycling yong e ki wa mi na ka ni ka district yong e ko pa e cha ki vi ki vitwan ki banta le ni ka platform na lor ka biking challenge ko jo le i manus nem na vi por che vi por par chang i ni se ki vi le ka ki game wo yo ki khana u chim banta e mi ong i kam ka selection trial ko le i wo selection ni wo jit i ye khana khana wo yo yo ki ni khana yo promote i ki le ni ha ka jo ko por yo e ki coaching to du ya cycle ni mem biang han re am kam le ka coaching wo hi kai ki chang ka discipline so hi kai ki chang ka exercise hi kai ki chang ka fitness hi kai ki chang ka ba the diet mo te kini ki woro man ko chibanta yong ka kam yong ko association wa le e hanagi por chi por na lori te association par chang ro ko le hagi slam gi wa man chua de em le e yik blood donation ko ju is nam de banta ki pat ba nong chong chno yong e wo e e kam ka kam ko association wa e chibanta e wa ye u e na ko association e na lori te le e yik cleaning drive ko nai por chi por wa man ko chibanta e wo pung kho yo suk ya ka ni ga mariang ko yong e em chu ki program ki awareness program gi wa le e chrup wa ki social welfare department ki wa pen banai ya ki khubor ki antor ki yong ki wa kwa ki pen priang ya chau pech ba le ich rup wa ka police department le ich rup wa ka health department kam ther ther ther ha ki por man chua bon ki program ki wa le i kam wa ong pin tu na lor tes ka election le chu le i ki program ki wa e ki kwa ki i to chim ban da ha ka ta ki program le yu ki wa to ka ni to ka sessions ki yong ka cycling to ka wan na ki wi na ki ka platform ka yu suk ka wa pen yu tanat ya ka imlang sa lang ki yong i te ka te to ki kam ki wa ku chuk ka chak ki wa ye u nyau hai ni ki wa le i nei por cha i por
0: te ma sa su bha i lai lu ti yong ka ni ka association yong pi we wa da khana pi i wa jibon ki ki pi pi da le pi mo lang ba ya lu ti yong ka ni ka association hai wa ong pi jibon wa ha ka ni ka association wa da mp ka ma chi spa members we wa da mp le ka whatsapp group i wa ni wan i wa pi da chimenta pi da ap ka khubor ko berta ne cha ki ni ki members yo ya ksno ak tilang i wan ki wan ki kam kam ong pin ni ha ka collaboration pi wa ki department yong ka sarkar gu per per hai to wa promote ya ki kam ki yong ki mo kam jo le ya ki competition ki wa pi da pen man pi kam ong pi ha ki ni ki snem nom pen pi da de pi dan rutli competition ki wa pi da lai lu ti pi mo pen man pi te da man ka le ka program ko job mo te mulu mala hai to wa kam ong mo kam ka association hawa pen man pi kam ki te ki program ki upher ku pher te kwa ukli mulu mala hai to wa ki tiar gitar ki wa pen mkam ki ni ki student ki yong pi mo ye pi kuna imu mala ka man le pi ya ne ki thao ki phao ki wa pi che wan ki thao ki wa pi pen lai pen wan pen dur pi na du gitar gitar ki thao ko le competition ka man biang ka mo ka man mai
1: Kata tu kerja kali kau siap sok, saya bilik kau rap cuba betul wah. Ha, nagi pergi ki games yang ki games kau pair kau pair. Kau cycling man kau game tu kau rap sah. Ia mud awak ketinggal rap sah tu. Gitar gitar kau pernah kami ni tu gear kau pernah kami tu. Tu kau habis di kau tu kau dah kau yoi ucna le ni kau yoi u perwan road kawan kawan. Ha kau cycling hi man hi kau kau game kau pernah kami tu habis kami gitar kau sah kau habis di kham tam kau cuk kau pergi ni sini. Mana orang itu kau cuk kepor kat ni segi mut ke le wa to wa kat nang poi ki por ki segi nang thame nang he nang ye upgrade nang ye modify ye tiar ko pher ko pher te ka ni ka game yong i bon da prachang ki snem no ko pher bon ki khana da bon ki chakmat han rai ke ching e wa chem mi wa to wa mo ha par di ke ching lai score ne ha par di ke ching lai class yong ki churup wa u lai ya ki cycle em kam ki ya ka mi ki afford yo thit yo pen yo chu chu yo ta ching em kam yong kat kam ching kwa yong ka ta tiar wa pen em kam ki te man hi ka jing le ke ka wa mo ki wa mie ki bon ki lang yo le se mie ki u dedicate ha do ka te ka te te na ka liang ka association e nai por che por jo par khat e ka ni ka kam te ye hi e ka ki wa jo i put i bori ki tiar ki wa pem kam le yong lang han re yong semen mie hi to ka cycle man hi to ka jing le ke ka semen don hi ki wa mie pu share ko mie pu ong ha ki yong nga te mie em hi rule ki an ki wa what ni ki international tournaments what ki national what ki lem cha ki bon sen man la lai le ke cho im tung bu ong pich phang wa jo le e ka me clear games.

0: le opung ku yakin ki khna khon ro kham ong phi da yo phi chimenta ha ki mekhriya games wai wa emani thup iwit he to wa ki tiar gitar ki wa em buyang mo te mulu mana he to wa ki tiar gitar na galyang yong ka association de emi kam ki kinja scheme la ne ki la jingram na galyang yong sarkar ma
1: bar bor report che por hi na liang yong sports department to i to i happy ha po yong sports mo department por che por yo i ya ki program ki pher pher ri egi dang ni vedap dang de pha i ya ka estimate dok i wa hab submit i ya ka yi henry ka sport hi ka ye ko e i ya ka ta assistant go Europe ya e hanre mi ko e de gitar gitar ye ko e de tournaments ki wo conduct e ko tournaments hanre gitar gitar ki man personal ne ki wo penem kam gi mi ha kani usne mura one ki rider song e one chakmat me saka association ko rap he hetai ha state yong e ko ong e ka Meghalaya cycling association kate to ga wo pe ko yo ya ki cycling associations haman gi district kamaman kani de me do prathali district ki de affiliate wa ka mca te ka mca one ha kjing parchang yong e perchangi wa upen ho chu ya ki funds ki wrap he chu ki wrap ye chu upen bit pen biang ya ka te ka games ka wa penem kami te ki riders hi ki one chakman dau the di le ni dau inden ni ya ki tier ki tier ki open em kam gi how news nam ar ja ar phaw nyao ar ar phra kam ti pi dau em ka national games ka Meghalaya man ka win ka state ko em ba wa kam ju le ka cycling upen man ni ka hashalong ha ka wa myo ki wi state upen man ka ta man ni kam gi em ba he ju ipor te ka association yong ile man hi ko em bha wa u yo ai ya ka ta jing la jing ram nei banta gi tiar gitar yong kini gi riders ki ni
0: te sang suk bha mai itu jing ban che yong pi he to wa ila lu pi yong ko association we wa kam ong pin tu de snya wi wa po ka jala yong i de em kam wa pratlik association we ye so wa ka Meghalaya cycle association o man ko ko bor ko wa snya suk we wa kam ong ka cycle kam ong pin ne man ko hakani ko chuko kat ni kam ong kam tin ne ga mat pleng ko ong pi cycling for greenery future ka jing ya avasil king ne ban ta man ko wir ngam mo man li eco friendly we te kajakan ularu ti kam ong chibon kitni gi gi gi wa lai kre kam yong ani ko station yong pi mulu malan no manro lambor mi phawa wi na ki nong ya by skill mo te kwa okli na pi ki ka ka wa lai luti yong pi hedging im yong pi haka kat wan gerata pi da join pi hakani ko association we wa ki de ki wa pi de yo pi chimenta we wa ye pi khona i wa haki wan ki tournament ki wa pi da yo pi la represent we wa de ye pi le o wan ra burom mo ya ka district yong i
2: ta iban ang kong hi ingo yoblai wada yo ikam ngani ngalat u yacham pi ma kuple chibuni wada kut pi ija kani program yong pi ta nga kamu riders yang ga West India Adventure and Cycling Association da sedang ulai luti lani wo psia chaka association house nem arhazar arpuli da sedang ana du isnem khanyaus nem nga ambai katu malumala dala luti kamal isnem stage ngani nga cycling adventure ko yong ta kani ka jinglal ti nga yo chibun ngi jingra na liang ga association ne ba klem ga association da lai makna ha sports le mpoi chawan chawan na dang ba ga jing ya luti yong ki jing do yap yong ni ta am te training man ga singi practice man da job tournament ni dai wa pen lai ge ta hadin poi saga selection trial ka selection trial man wo ju man chi sen chi snem chua ga national championship te mut waro gi ni gi district association ga one no gi chakata wa selection trial bo pan man daga MCA Meghalaya Cycling Association telang ba ga tu lada job ita yo ni cha select yo lai national championship tanga da ju represent ha Haryana la Arsin Arza Arposu national championship 2024 had the temte Arza Arposan national championship tela Haryana he da ju represent le cha Arunachal Pradesh MTB Tawang 2024 MTB Tawang 2023 te Arsnam te kamju gi ni gi race private events kamoman ha West India Cycling Association da penmani arsen sisnem te gitula da ju chimbenta te kam tu chab bar state kam chab Mizoram Assam kam te tar te da rap emalumala te waro gi ni le man ga gajingkar khui i kam gi khana khanro ma ga sportsman ga kam kam tam ga juk wakat ni i gi khana khanro yo man bun gi perlok yong ala im gi hagadi ga bam te yanga samen yo yeo ya ga tu jin no da sports te lengba ga sports yos kheraman pen kala ge te ge jing im yong e change ge te ge life ge yong e ka behavior ge yong e discipline te waro ini le jmut lang ba jing rap yong ga association ki members yong association personally na te ge state association adu ye gi governments le de ihi kam gi khna sports ti ha sa khmat le ne boy sa khatong ga government le rap ba ga
0: te sa su ha ye pi control lam bor mi phwa ko wa da e bi tentu ki youtube mulu mala he to wa phi le la lu ti pi wa house name arjar arpaule depsi api ga ne association we wa de yop you lai represent ya ka association mo ya ka

0: uimi. Em art ligi wakwa a uban halor gani kijing ya cycle yong I bon lada iklami bon bahagi bantai ye u batai jepang kijing ya cycle kijing bahagi kijing miat yong kan nebata ke health nebata ke di bon ni henrai mkwa ari open jong rai art ligi jing mut ki wakwa u pachat ya ki perlok yong I ki wap ik radio sunya bahapi u perta u chula ya kanika ke kubor ke wakwa u ya kalam ne ke sing jepang ke cycle ya cycle jepang I kurkom kere kam yong I kam juk le jepang kijing mentoy ke yong ka jo chami chwa chnan bon ki vya cycle kam tam ki vya cha surok ki vya cha highway kam te ter ter te kwa a request bo ge jing karpat ya ki vya kari kam tam yo respect ki ya ki vya like jet kam jo le ya ki vya cycle to bon se ni empor ki ya kari ki vra man mo yo ong man rush mo ta ko ya ki vya like jet ya ki pedestrian kam ongi kam jo le ya ki cyclist ki vya ya ki cycle kyong ki ha im pa mani kam chpo phareng ki wa da em da ka surok ka benta ka wa ya ki tu to em hi ka benta ka yong ki ai kari he wan em ka surok ka yong ki ka jingar pat be khosai sen wa to wa uburami ya ki wa like jet kam chul le ya ki ya cycle wa mho yo ben le ni u nyau po ki ka wa arwan ko wi to ha ka jing lai lu ti yong I chwa chanen bon chami ki ya cycle kam tam ki khana sa su ki ya cycle cha po chnong cha ki dong ki wasa ki kaleng kaleng henrai ski ski ya cycle ki cha ya le ta kwa au bo ka jing kar pat ya ki ni khana ka ya cycle sa ba den ki helmet ki yong pi to helmet to kawi na kilat wa garab la da ja man so man snam wa da tip I wa ga sarkar yong I lembaga road traffic rules le bu ki kandon wa manda ya I ya ki bikes ya ki archaka yong I ya ki two wheeler yong I kam ju le ya ka cycle ko man chi benta yong ta hi hap den pi ya ka helmet ki yong pi khat kam ka an ong ka an wa la da ja man den helmet I mot mem to do ya ki wa ya bike ki man mechanical what ya ka cycle le em ka mi udan ya ka helmet ki yong I te ki te artli ki jingmut ki wakwa au pen supriang ya ki pejba ki wa up ya kani kejing perta yong I ha kani ke por
1: ta na kaliangan yong u khenro biang por sela ta ni por ha chwa bung kut I mo na kaliang yong pi kamu khna khenro pi ka ka khubor e pi ni cha ki para khenro mo kam ong hai la luti yong I semen semen cheme I ta na kaliang yong pi chikin ten ar kan te
2: blesh bun mai tu jing kaliang yong pi ta na lien yong nga he kwa hp ki khon khenro yong ga imlang salang igi khana dia waro hela kawi hi ku ong wa kam ong tu kenten ong le ong prang ma to keep your life balance you must keep moving life is like riding a bicycle to keep your life balance you must keep moving ko mut hete to kajing im yong iman ga kam ya bicycle yo ye balance le ni yo ye la chakmat hap lai ba I mho ne thau don me ta ne ba man ya cycle le m to chong ni nang hap sai ba I mut hap ki ba I yo yo balance ka life hi kata hi gawi bat gawi ke jing pat karpat gi gi yuts ta kier ne gi drugs ne gi jing di ubon jai choose your spots for a better life for a better future blech bon
1: ta ko blech bon jai por corridor yang phi ma na do uma biang por sala uman kamu president yang ko west jenta adventure and cycling association chirwa khunro lambor mi phwa uman rider wori yo chi bon ki tine ki kusnam ha I jing la luti yang o semen semen the iporm chari I teh chwapung kora ewa ublai udang the uip de kurku kurdo yo khamtam yo ma wadao upet ye ka association yurti wa dei bor yang kiblai im ko ya ruti chudo ip wo gi chok pi pen he ya kani ka association yang pi dau tho bi kite gilat kuluti ka bong ne chibon ka cycling man ko ong pi ku e ba mo te yurti wa dejing ya ruti yang pi dau gi pi upen yo yi iwan iwan I wm kam yang pi teh jo le ip kontrol lambor pi le kamu kunro dau tia chprang mo te ewa blai pile wo yo pide che de kia yo gi pi u la ha glu ti ki dawan daw yo boy ha ki singi dawan daw do wo boy ke te ka thong ha do wo yo u represent do ka lampik te riteran hi ku ble chi bon ye por yang pi heni por
2: ku ble chi bon ku ble chi bon
3: u pungkot I ye ke program de wo pensia chi pi ya ivi irwai na uma tunde ma ja por bot kat wadang im

program ko da patanyi na kata ni ka program ko ito way kilitikit ha ito ka bicycle di ta palo kahini po ang rich paminit upan siyawan si pi nga ni ka station kiyong iya ka program kirwai ni ka film hindi usdang iya ki artali kirwai ni ka film ishwish irwai di ibutoy sote dil pi lagi panbud irwai ibaar mucipe har hasina

0: Yong ka, wo pen bha pen miet ye em kam hok yaki ram ki vyo. Usang ma banu ye em kam wo pen kre kam ye ki yutep ki vada yo we wo pen klan ni pat benya de ong wa ipelai jing mun de kla ki nai wo pen tikna ye ki lad wo yo pure chei e ye ki pure i wo bha we wo em hakilat ne bha i vi pai vi ki khna Kayelang ka wahe ha perdi ki nomi khmat yong ka Meghalaya wa Assam nin ka sni da poi ka chai ya manjur ha itha wa pero per yong ka lapangam. De ilad iki nong chong chnong yong ka lapangam usdang biang ki ye rep ka ba rep ko ha ki hali hator yong ki. Katwa ha ki tapat wan u rep uthung ki ye so ki pa ki jhor ki jhep kat kam gwaye to wa ka ayom. Ha ka ni ka yelang da chim vanta da ki wayak khmat ka kam san hi masima ki wakan thup lang yau masnya bhalang dha deputy chief minister wa ki para minister na assam ki he officer sarkar ki nonya khmat na pan ar tali ke jalla kani man ko haden yaklam ha pardi ki arngut ki chief minister pan ar liang de manjur upne isuk isan wo bo ek hi kum kat kum ka an kadwa dang yaklam ye pan ba yau pot usam da ki community yong jalla O Chief Minister Kamekhalia O Conrad K. Sangma da ang unne ka sngi wa gajala da pten ga u cham chiboni e ikho ha wa kunria ya ki ar phawi hajar tali ki thauti moyong ki wacha e khamtam ha is jante hills da ang wa gani ka man man ga ka wa em kam upnye to wai rukam man ni long ha wa ya da ya ka mariang wai chngan ki wati mar po khandao kadwadang ya kre ha ki center ki wa champang uti par po khandao usang ma de kadao yi sotli ki project ti moyong kam ka juk start sayen de yo manjur ki hagawale tli de kre kam wei de sdang ki chalan moyong chabari o district magistrate yong ga east khasi hill district shillong ha po section yong ka chis pan ru phawle bnss de pen bana ya ka no drone zone nadok ka letrik hadok santrik una hindru ar hajar ar phonru ya ijngai iwa le kilometer na convention state center shillong Ya kani ka hukum na pan mi ha ka yalang yong ka plenary yong ka North Eastern Council meeting ka waman ha State Convention Center na do ka leterik una henro. Ha wabon ki VIP wagi bro paukman daw em lang ki ha ka tay ka lang kani ka hukum ukure ka na do ka leterik ha do santerik una henro. Ne ka sngi da kamo varam ya ka World Environment Day ha PHE Rambai East Giant Hills da wai pachba ya ka project thunklo ha mi ya waki Wau ya da ya ki thao palang yong ka Greta Supply Scheme. U MLA ga thaan uma kerman shala da em lang ukam ukong san. Da ong wa ya ki mar pok handao to open em kam. Da ka wa em ikit kle kat wa ya ki thao ki upan si to open bha no iki uparchang upan ne pansa iki. Haganik program da thung kam wa so pa hajar taligi den. Ki hek sorkar rapan sinyao ki ye em kam upan ya hap. Ye roi ye par. Wa ya rengkat day lang waga mariang. Kat wa ki nong chong chanong wan. Da kentu gi yakin nong chong chong wo pne pansa u pme pan bha gi ki tigi den wadang thong gi
1: thalo ro ga tu ne khubor gi jen tiar kut ko ga wanjpi na ka akash wani shlong ya ban ni program gi but

bangi dang yai trilang ba ka sokar pedeng ha ka ban wanra ki kindon ti dawyong ki belongot kum ka jingstat sayan usang ma ola pen pauru ba southli ki project ti dawyong ki belongot kum ka jingstat sayan ki la dep yo e ka jing minjer ha ka ba lightly ki la trekam bat ki la laru ban shalan ya u dawyong henry lo ong pat banaka binta ki nong ti dawyong ki ba khamduna kadang yai bu jing e ki na ka daw ki jing e ha ka bai dei ba ka jinglong trai e ka jaka ba ki jing e ha ka ru kompanyat Kasokar kadang persyang ban yo ege jing minjer benang pinjlan ege jing ti doyong kat kumbu jing start sayan kat ba kadang wat ek wipat kilat kilinti. U minti rangba kami ghalia u konrad ke sangma hini kesengi ula ong ba ka puli puti kadang yailong ka wei nege jing ee bakraw ki ba kasokar jela ka mat la ka sinchar kadar haka ba ki donjan kat hajar kat san hajar tli ki skul bat palat san pusan hajar ngut ki nong hikai. Haba ajingkren haga jingelang pun kup buromi ki kena puli HSSLC ki bila wan syakmat ha Meghalaya usangma ula penpa baka sorkar Meghalaya ka hap ban penlut haduk kumba layha jar sanspak keluar tingka manla usnem na kebenta ka puli putih